0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku, papa. Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi, manaka. Onna panela olyesu ununa sasina melukuluku sotene. Miano, manaka. Manaku, onamo kathire okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kinema la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku maateno wani nijile makupa wa manaku. Wenante olelo kivinya ni ikuru kinawe asha.
5: Mwere sisiano, muye seo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mure

0: Moni Junior, wapa wotene ibo?
1: Muna, mosuo loki sivelo ya vate vanyu vavu. Amuru nkutene, isumana yotene. Kaloha ni mvuka anyu yolo, siva siva sha. Ipulasa otalea, mchuno na unkela, wachai wene.
0: Ruao la wihe. Tiseni, erimuha sivela?
1: Ohiki sivela, orimu sivasha opa hekomo, ohiana ni maiku makina.
0: Ahe, tiwiki henle moji. Moji tu soja kina apeha akasha. Soja kini chanaka, so siva sivasha. So ki paramurima.
1: Soja so siva sivasha. Tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki suenlaka mekaka junior. Waja isumana so tene, ona munuwa pama ni hekumi.
1: Achira mmonto vakani mundi.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anuaka tuka achira mmonto vakani. Okwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha muha achira mwichu na we mukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, ukala osha ni uchuna nasha.
2: Tanto mu.
3: Pumani mo gano ningesi makamaka sadretu nona gawila dinon kamieda mwiliwe on sabanithi nrogadha mkalodho oja oja horuvia oja onvaya egumi. Mwudhu wakwana gawila nikale mudimani ya dima yoweda dretu murampani. Nizwa gawila masaka mengene anameda na medoa nupadu wilu wavina makatamio ninga angovi murampani. Peno ngovi na mota, ngovi na skaleta, ngovi na karo. Dabu nifuna niloge mikali lovina dhoweda diretu, anameda na medo, nadima elvatado.
4: Radio Msambike, Zambezia.
5: Radio Transito.
6: Dabno mpuno mshitari kwa Mozambiki, mdimu ni mabasa gana tuzodi na dhiti mudampa ni makira mo mdimu wa dhini jivuza ondra wa aswai amurampa makama kambinye entamiru wali la atu wila ilike dhiti mudampa ni nuna sovuza marijelo dabno msukandu na nyumbuno mdimu ni mabasa gana tuzodi na dhiti mudampa
7: ni dabno ni dhana gano tuzodi na mudampa ni makamaka abale aneda mudampa ni na nyedo gano esi dhenda hiyo ndera wila nilale umawani saba wila nifugule le ngovi vinkala mwe vinkala mwe labo ni mweo nona anamuthi mwe labo ni iyo nofanya mu makata mwe menjele makata mwe yaba vangovi ngovi labo nto enoda nopawe batakulu nona iyo ninga asupaya mudila nilele wila nutapulerimo gano desi doida na mudampani wila marabele govi makamaka nyo oneda na nyedo mwakalaga mwagedaga murampani nendo funea wila mnonele mu gano desi nwana abale ankala mpuno mchuwabu mchuwabu kulo yala mpuno msidadi mwakala rampa dhoti ya notiana rampa desi nokana mukubi zile nchembe rwa paseyo nona mikubisi mwego mfanyela weda abale ananyendo mikubisi dindoka hiyo ejindoka hiyo paseyo enokosa liba moda na rampa ya
6: yoligani iwa
7: kuno gala jirampene nona nigedaga na nyendo ba nigeda mpuno msidadi mpuno mchuwabu nedege ni mwene mwamukubini mpaseyone nona jidilaya tomelwa wila abale alinanyedo na abale vina anaima anawekani mkarinyani baga mtukuma podu weda mpaseyone abale vina ana ereda ya yo ragala do tukuma sikaleta ileka baga tukumiwa podwe dampasioni enotiana na abale aragali anedia ukasikaleta abale podwe da mbule moneda sikaleta nona anamudi bina yo nona na gano wila nyakala muramba nigafunaga olupadila olupadila kuvi ovenya komeji galupela
6: komo inagua
7: nona enofunia wila yo ni nikale woromwa ubikashanyeda no ngane epadi ya mono oja banda bana ngane epadi ya mono wa mara ndigona wila kunda mukuta mukuta ni yele levina wangana mono woja sabwa ya chini enkosa hiyo wangana la mono oja bana ngana mono wa mara banda bana ngana la mono oja sabwa wila mono oja bipadi endo moda mukukuta uruma mfuno ukatamia nona mpuno Mosambiki na vilabo vina dhotakulu ukumdegwa ni sadeki mikukuta si mikukuta bisikeleta na vina wanyota dineda mono amara si geda mono amara iyo ni geda mono amara nona ni iyo iyo neda na nyedo komu komu kanina ma manera uweda vuaguva upita sikaleta upita mota nta nufanya wapa wakata mea kuvi ni wakala ukwala nyo wavi uradu teni na abala liba sikaleta agalo ni kwala nyo abala na nyo utavina agalo ni kwala nyo nona abale alebile ganwesi poni lanu wila wabale anenda na nyedo uwedege mono woja bugeda mono woja onona karo zinenda mono amara ntao we bugado ondo awe sogoro karo zinenda awe sogoro wawo wakala makatame ono odo utawa bulupela mudebe o burabela ngovi
6: so vuza kuloka abela nenda mudhila na medo edege mono oja
7: edege mono oja parawila unege zindo sogoro wawo ngovi zindo sogoro wawo porque sabani wila okuno mpuno Mosambiki karo neda mono amara labonto nofuna wila nilupedira wanikafuna nga nilupedira mpuno mchuwabu mkana mwego mwikuwe mwikurutu mirutu anchembele wa pasadira di peonshi nita mwirutu isile pumfanyela wila ya nilupe nona masuku mengi tinta ejile enle bana akwe ya banka sa rampa ya inkala tinta ange ejile enlogi wa mulivru nwila mulebege na tinta eji iyo noona rampa ejile kawusiwe na makura ate omkuba na ejile noko sa yaka kumine ilo boina guwa ay tinta ya kina benyawo kilanga ale kosa na tinta ange silene iyo nigano ona mfuna iyo lupa nona anokumezwa vina guabale andumwa ilabo wakafunaga ukasenya rampesi avirige mungano desi di mpanyelela akalafuna alebe mtinte sile wila eke musina nchiba nsinali nta eke musinali sile da tinte jile infude ya mangwane infude ya dayo nona yo sinodha na anga gano wila nu kamie vene makamaka vina yo nodha na gano dho, da amu deu abale na marligia wawa amu nyi a cristão gano alaji
6: makuru mena guwa
7: agafunanga uko sa
6: mudondondo
7: bawa awene tinku a fieve wa numu wa ilabu apange wila labu nangana iyo nofuna nikose mudonde nona abala numu wa ilabu anuwa mandara supa ya mdila wila akamieve akamieve akose jawa akose mudondwawa so okana ovula mungovini nona mudondobu kakose waga awe nevina kala ali kala ikana mkukuta osogoro ntao awe ne tinku arome mudondo okodo wa mkukuto obule maji mkukuta komu onenda mono wa mara awene podu kosa mudondo mono wa mara baka fara karwejile karo e japo la bon kwen kala ya supai. No, kala ya supai. Awena no tie pa di moda wila karo dina.
6: Di vire pa regina gua.
7: Di vire ke pa dina. Obe bisikileta, obe mota, obe atu vina gua na alibana na hindu. Edege pa dina gua so gudulana. Ma nona ni kana mudo ndo so kanavo. So kanavo mkukuta. Ntao enofanea wila mudo ndobu. Ni kalele mono woja. Mono woja. Vina enofunea wila mamudo ndoni wapa. Iyo ni kale ni formare umakuluna indiana. Umafila indiana. Fula indiana ukuloga wila ni mele ni mele kada mtu unduni wae. Ate vango mela tuya. Mtu mola mola ate vango mela tuya. Iyo banigadua na ufanyela atu vina kuwa baga bakalao ena kuwa wila arabeli yege ngovi aba amfuno uluparampa. Nona hiyo la adrena hiyo dabuno sisene wila nuvayene wila mwodege weda mudila so ufanyua makatame yango.
6: Baito dabuno nithena mabasa agano zweta ndezo mrampani na mundu aspaya mrampani nukuno Zambezi ya makamaka unlabila kambini na atu wila idege zetu mrampani. Nona so nilvuza
5: Radio Trânsito.

0: makani muradioni
1: mabasa anchoko chela zinapata ana mawani
0: makani muradioni
1: okuno radio musambiki vachuabo Albuna motina kelani malijelo hanoroma makani muradio ni mpuna mshutudia radio musambiki mso provinciali ya Zambezia Omembesi wa sika chinae malabo kumi na matana meli mweru utana unai ya kaya machukumi na dhaka makumi na dhaka tana moda. Dabuna nifuna nlogele dha makata mio anone cha masaka abano ninga vina mweru buno onu buwelu wa makata mio na abo. Makata mio aigumi soroni. Ona masiku mengene atu anupaduwelu wa masigezo mengene mpaka ototela ogomia okala wae. Obe ofu oga mpaka okwa. Nifuna nizwe sabaya. Esada di mpadu wila nimpo mawani. Mwaharuma adima eji na oba kuda egumi ya wila athe ya tapulele di mpaduwa. Nika mizo ganini mfanyila ovayuwa mtu di mutu. Ona zomu nyimula. Mpaka ototila ovida ogumi okala wae. Mpaka ovanene kanati umakela mbonyi yoka ningilati. Nifuna na nikami yudho na alibonwe on, nifugule di ya mchito. Nitamelozi wakala esi zinopadu wa mpo mawani. Ninga ana mawani anzindi ila thavi makata miyo aba. Mutu di mutu mpati wa makata miyo aba mwanzindi ila thavi. Na mni mkami yudha thavi olido nitamela ogomia okala wae. Masiku mengene atwe na aba anovyo ugana kabala. E na vina antukula morububule wa mpa machilu, mpaka onwa, wabe kininu. Nona SNS zimpadu wila ni nigomie dhavi makata mio ningaba. Dota zene nubu wila mwerubuno wa setemburo li umweru tana unai. Onubu wila vina egumi ya mtu dimutu, egumi ya zelu ya, egumi ya msoroni. Nona mchito we ububu wa 87-91-12-65-7. 87-91-12-65-7. Nona kakuwila ni hiyo nuakula. Ntamilaga osunziana makata miyaba mpaduwa masaka abano mawani. Nizoga wila egumi jamakamaka. Enofangila ui nanila. Ezini yelo ya mlibonwa na mchito. Nunangodu mlibonwa oruma. Mlibonwa bondia.
2: Bondia.
1: Bondia ni ilogana ni mliuvi?
2: Mlogana meka lesi yu mnatuzi bayo negumi.
1: Klesi umakuzi, nyo muna dhaka ngasi?
2: Na kingi.
1: Dhaka kumina tanu? Dabunu ni mfuna ndogele za makata miwana pata makamaka vina azombwe. Nizwa la dhaka kumina tanu wa mwili mzombwe. Azombwe enjene, kala zina siriza, ena anotota ngovi, ovipa anya. Otukula kabala, obi otukula kininu, ratoksi, omwa. SNS zimpadu wila nipo mawani.
2: Neno nanga azombo ena guwa. Zinkalobo, zinapata ya wene mwarumao.
1: Elobo zinapata? Masila zinro mazavi?
2: Okose elobo omstiliza na ma... Ata waneni mkaye. Omstiliza na mwaka uita kabala wa imaga.
1: Otukula kabala wa imaga?
2: De.
1: Eji elobo adretu?
2: Kaya badretu, mfanyela
1: zini. Jemfanyela?
2: Sim.
1: Agora, nga muzombo ya munti ya niko kumezu gani wa azombo ya ena?
2: Niko kumezu nage nge tinti. Azombo ya wane nikale mamuru wa derebe.
1: Baito, no utamala. Mulani, nzilani?
2: Zagani?
1: Nzilani, mulani?
2: Kelesi.
1: Ha, kelesi yo. Kelesi yo, bae bini bae? Kelesi yo ani?
2: Kelesi baeni.
1: Kelesi baeni?
2: Eh.
1: Onse za klasi gani?
2: Oitava.
1: Oitava klasi. Baito klasi unota malela?
2: Ndafuna ama ati malejelo mangono.
1: Amuzi zikawa wa malejelo. Malejelo kinafia. Malejelo muzi zi mwina ubuwa onzora.
2: Tata biru muzi kanada.
1: Nada vina. Muzi zi mwina. Yamba.
3: So quero você na minha vida.
1: Baito mbivonu wa li makanini muradio ni dabuno. Nino gela ezindielo ya mlubona na mchito. Halo, bondia.
4: Bondia, egumi.
1: Yona agumi, penyo.
4: Doko
1: kwa vande nivina. Dabu nono ni ndo gela za makata miyampado wa masaka mingene na uiwa ngana oivipa, otukula kabala, ovimaga, okwa, otuongwa ratokisi. SNS yu maazo mbwe, obi atu andu mwene, zimpadu wa sabayan.
4: Vezi ina nguwa nkaa atuani bai ya vezi weu, kwa ji weu, angwati kwa ji weu, mara vile bonga pia ngora weu, kisa kukua ya kabala nganyi mwa ratokisa atembu kwa.
1: Maizi nopadu wa kazi mpadu wa?
4: Nopadu wa umu.
1: Nafuna dizuwe mwanyo, mpo mawa ni mwenyo, zini waga nyo, zimpaduwe lani?
4: Mpandu wa evezi kada mtu muna dae zelu hundu, muna nolo gazi ya direktu hundu, muna vena matapensa wa evezi muna mtu kuya, pere ilo kanyo kugaru, taku mpika kukulao, toku singandu ba imbeni, muna mkofuna viva ngea kweba ya nada interese yitwe.
1: Kana interese? Onuti ye labo bigaziva, ye nozo wa?
4: Angwana tuye labo mtu. Eni mbatia, eni unda tete mangawi veri ba eni akwezi ya ya.
1: Maigene elobu yokala?
4: Ya, ikali.
1: Ikali. Nga, anamuzi. Baito, yo, nonanga.
3: Os lábios gênios porque descobriram na tua boca.
1: 10 horas na 29 minutos.
3: No teu ser. A minha alma gêmea

0: Ezindielo, ya muri bueno wa mwina na mchito, alo bueno wa bondia.
1: Bondia.
0: Bondia, ni luga nani muli uvi?
1: Manitu, makivali muda magologolo.
0: Manitu, wani, babi mbani?
1: Mpaga de mara, di zinyo.
0: Zinyo?
1: Si, si.
0: Manitu, muna la kangasi?
1: Nid na tirinta, tiri zami.
0: Lakama kumararu na taru?
1: Si.
0: Museli wadabuno makani muradio ni muna iwa?
1: Inoiwa.
0: Nyo muna zeru gani, SNS di mpadu ila ni, akalafino kuma kivali za arumago padua, arumago yu ilila.
1: Tekesu zile padua.
0: Kuma kivali vina. Za padu ile gei nyo mwaiwa, yelugwe zaavi.
1: Ipa, aina ena ile ugala ga, kamfuno iwa. Aga kiliwa babene mankosa mili bula alifunani, kula kabala ile umaga, maishkwezi kalikali.
0: Kalikali.
1: Karikali.
0: Apa in Roma zavi, unkose la boyo ikala ina belua kala peno mwana rapaje obe mwana mwia na mweda hayo mti ya bae. Apo uludua mtukula ratuksi.
1: Kikali.
0: Kikali.
1: Mwana mungu na hivezi ankala mulubwana bamo atenderigi. Hivezi umu na mulubwana umu nogana wila mwana zavu mulubwana kakali. Ina zamara mwine pa unubu wila wila umagara tukusi. Umwa, ukwa, mula hivei ulaga.
0: Zile bote nesi zinatu padua anamuza no zindi yela wila oduka na makata miwa mfuna eno padu cha? Obe inkale lbo urumu cha?
1: Ina vinkale lbo urumu cha zina vigaziwa unilo guwana hivei ba kutibati yesi leo.
0: Agora
1: hivei lbo ina.
0: Agora unamuza numu zindi yela zavudu kala zinubu ele.
1: Hivyo funo mulo gena, yena gama nakule sieni, mgade gela meno vimaga.
0: Galokoza masaka yate meno vimaga, novimaga, onoza gupadu chawani?
1: Onoza gupadu chawani.
0: Munti ya ni koko mezuga ni wazo mbe maka maka?
1: Chwene wila jio jili kale, eti kikale, atiyo nwati anamu ibasegeri, hivyo nwati haima.
0: Oku omaki vale dharuma gupadua?
1: Sipa, laipadua gapara jove vai, mazimambo unuwa lugu notapuliwa.
0: Aha, wafu nanga tagia vimagi?
1: Mwene mwete.
0: Mutapule lueye, ulogilini?
1: Nile galogila mwamu na mwala galoda karahiri.
0: Aha, pari wosagila na? Wali muyana?
1: Wali muyana, wali mlubwana.
0: Aha, mlubwana.
1: Sii.
0: Agora kalamukwa anu watarahiri wewe mfuno dojwa?
1: Ube ngoga waputu wala rigibani. Mkwa kano alanti.
0: Yena tonu wala diretu?
1: Ndiyo mkwa wala vile utamba, utaba.
0: Utaba.
1: Kwa namu vya otegevea, ayimu otegevea. Ntawa makaili yaba mdentini.
0: Mwakura, masa kena abu akosile nejo, otia wene kanalo kia, zilobo ninge suwene. Matakulu wa valida avi.

0: Alo, bon dia.
1: Bon dia, nyanyi Joana.
0: Bon dia, ni luga nani muliwi?
1: Muluga na so Valdi wana Makura.
0: Valdi una Makura?
1: Si.
0: Kaluga na so Valdi, esi zino gile umpuno dabuno, zino padu woko na Makura? Maru mago yu elela?
1: Wakuno masiku mengene zino padu wagao.
0: Zino padu wagao?
1: Si.
0: Zino padu wela, chini mpadu wa makamaka. Ya wela muzombo ye peno mtu mdumwene. Valdi, gao thea, tanikuwele nwiliwili.

0: Allô, bon dia. Bon dia, mlibonwa.
1: Bon dia.
0: Nino gana ni mliovi?
1: Mungoda na nanye wana kala vitino.
0: Wakala viti, nzina ni mla?
1: Nanyewe.
0: Kaloko na ni mtia ni koko mezuka ni wabala antamela wila vipi?
1: Ya, linaweze ya labo ya fene, na aloba na kanyina tika naru.
0: No padua na ya na aloba na?
1: Ya, dina padua.
0: No padua. Agar, din padua ilani?
1: Adina godina para wahido, ina wawe tau.
0: Muntia ni koko mezo gani?
1: Na.
0: Muntia ni koko mezo gani?
1: Ndia mi gina kuhiheze gena.
0: Baito yonu utamalani, yonu kwa kala veti, mkala udiretu. Yamba yo.
1: Yamba.

0: Aló, bon dia. Bon dia.
1: Aló, bon dia, mana Joana.
0: Ens en anem l'any?
1: Ja, està molt local, però quan em té per això, ho anem aquí, va.
0: Kati ya nitoni kwa kumezo unogwadila nene sabani yo nifuna ofuga dimeji?
1: Mio nona nga kayo solusa vimaga. Kukinobu ele ni weo mui anao mnonele ogunu we. Apa yu ufu ile dababa na mamau. Agora weo gumanana mui anao au nueni depoji ukosela ya bure ugulaga vipa na wai ovipe. Kayo solusa u. Wafanya makatene unga dadene weo wabuzande mwa ogilate la kanakadi mwazea weo mtia mwia naya. Masiko kala mlobo anao mtia porque hapa kaya ufuwele weo unuwele ugale wa mamao. Yuo guma na agora weo gume yotene unuwele mpako ugale manate unuwaga vipa mamao ufuwaga. Tepojo ula ugwadelao so ubwela wera egu maga yotene marila wamuya na narwa mnubwa na kenkala.
0: Kenkala.
1: Iyo precisa ubwela kapama mejumu. Na asombe ya wade mbi maga nkwalo bwana. Kabwa ya iya na.
0: Nji ankwalo bwana.
1: Kakiwale mana?
0: Ankwa nji ankala lubwana.
1: Ankala lubwana se makani ya wale muya no durobli trairi. Masika imtelili. Yedega murampani. Então, we have era muy ano leo neda na wetu po yonkala na mlogo na. Ba en vez yo muchi ao maza muina kwa, po yo ubuela o le papeli, depo yo bimaga o ala musu ya. Ya odwa kanubu ela era kayo mali au ai gumaga muyano la agitawa kayenga igume ya ile ilo mala nari.
0: Normal.
1: O so bolo ndo emi, no fanya muyana muina kwa ngodi wala betene zei paduile.
0: Mwana.
1: Por isso kadinkala iyo nanga na asombwe precisa ubwela kapama I malabo mengi ni girati kinama nama mbali atwe nifuile iyo akontala kama kate ni virela
0: baito yono tamadilani na gano chilenyo mwale dredo
1: brigad mana jwana brito la bari mrejeli
0: yamba yo

Woyo bali we kurdadi gani obe aba boya ako sana zavi obe agona zavi para oburu sazene ninga mai maria baby kodizai zavi wana muja na pakotela ninga majambara nudu pulu sa nudu waloku mbura majangara tepena ninga na ma

0: Alo, bon dia. Bon dia, ni lugha nani mliuvi?
1: Estraga.
0: Estraga.
1: O estraga olikware.
0: Olikware. Unakwani yaka dabunu bani so estraga?
1: Unakwani yaka dabunu bimbalaga Mandela.
0: Mandela.
1: 33 ya.
0: Aka makumara na taro. Mtu ya mazu gani wa mwanui Mandela?
1: Na kuna niuti bi mazu, alabi mabato odiretu. Anaviana vina kwe edretu. Akali mtu uiwana na anakwae. Akali mtu wa zelu.
0: Mtu wa zelu. Baitu, nota malani, ambarani Mandela.
1: Yamba yo.
0: Yamba yo.

0: tarabo da ilusofi makane. Anta makane, kwantu janu tabu ya makane.
1: Ina nguo ina kanga na batakuluma ina kanga na batakuluma kana dunia na dunia bana kama mbuma na familia mugila kile ndogo na makani agora makala nyokave turke ni lazima kwa ngo vinge sini mela kana tuto waka batakuluma kihiwa na namba mugiya na vidanga danga vima kia agora mazimu bana aruba mani aruba na yo yo kumsare yola wewe ufunua ngo vima kwa vima kwa mruba lo kana pesa pesa kwa guza rubara juu kana fomu kosi na kwa fomu magani magani kiasi na kile aparar kani wa vina mazi amena nguo na kuru kana pura jenge sio na jenge sio ni yola au dunia na dunia bana ugaza jenge sio ni tarapa mbuma na familia Esse goma, porque esse meu filho gargui não pode porque vou cana imba, vou bangar na cara, vou bangar na cara, não vi maga. O na política minha na imba tá boa, a cara minha na imba foi da minha. Esse caso na o padu a ganada, sou cadê a nora o boi da nai.
2: Makata mio aba ampaduicha na azombe a lobana ninga malugan.
3: Tamo lugar no bonam te coroso, o na moakua. Mio nona anga caiu solução vi maga, porque no boi ele me, we o mui ana o mundo ele o gunu we. Apa ufuile double bound na mamao agora weo gumana na muya na au nuene depoji ukosela ya bure ugulaga bipa na wai ovipe kayo solution wafanya makata nga dadene weo wabuzan demoa ogilate la kalaka limo dea weo mtia muya na ya masko kalam lo bwana mtia porque apa kayo ufuile weo unuile ogalo wa mamao yo gumana agora weyo gume yotene unuilo mpaka ugali manate unuaga papa mama ufuaga depois ola guadelao so buela vera egumaga yotene marila bamuya na narwa mno bwana kenkala iyo precisa ubuela kapama memjumu na asombe awade mbimaga enkwalo bwana tabaya yana
2: ana mawani alugago kuno radi Msambiki mudimani ya makani muradioni yatanalila zimpadwe cha masaka mengene azombwe ovipa ofuna wawa agakana makata mio
4: wali juana britu na muselu onda na namwani atiyaga nikoko medhio wila kimfanyela mtu di mtu ovipa agakana dhidimu katamia mbili nofanyela ologela na utamela mare okwala na makata mio ya paka feneva na miwana utiani Domingos Alberto na Jasmine Milton Ernesto.
5: Miselu za Mzambezia

0: Mucci tobokani batardi.
1: Batardi.
0: Nzinam nuko bien.
1: Ni Lazaro muramela di logo kuno amuramelo senti bairo senti.
0: So Lazaro muramela makani nuiwa.
1: Makani nuiwa te diretto.
0: Mhm.
1: Te nuiwa diretto te.
0: Kuna ni yoroka.
1: Mio di tiani ko kono no wira en sotere sa ovi magamutu do wira opande awa mutu sa babibilia ono gawira ona oni vimaga agumi agegumi ya e yeno malo mpa mutu
0: mhm
1: mai atu engi kapela no furufura maji maji ya mutu ka tumile ogiva mi wagawa munyo vipa munya jo mpa mutu zina
0: omba mutu
1: te dakia ko kono no wira mutu di mutu niwa takalege ovi maga saba mutu ka mpina wira mpa vi maga vipe munya
0: mhm
1: se dakari ko kuno zora ke ten azumbe andi mu a ten ekare o vimaga som ko akare o wi wira yene ewe mazwa andi bilar wira mutu na vimaga munyene azipa yene umaro mpa mutu
0: baito no tamalan batarde
1: no tamalan batarde

0: Oye, Choroma, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Non ten nam logo bien.
1: Non logo kuna zo Daniel kuna Luala.
0: Sa Daniel Luala kamin makan no hurona.
1: Se makan no hurona te.
0: Non mo nani roga.
1: Ia se ava ne apne ya jo vani va se zo ngani ngote ni moka tu ngani magege na mpodi nada.
0: Na benge vina kaya zo mbevina kala vina twandi mwene ana zelu ankose se wene.
1: Eh, jone to dijwe na zo mbuya na ndi mwa bavani bavana na podoga ya ngote ni muri mono poloka ya.
0: So Danilo kuma luwala hino tamana na batarni.
1: Obrigado.

ni ozambezia mwemo na kwela huwi nruhe nukane miruku siroso kwele ya huwi mutiana ajukueke. Oni asa no nini chekule mama Arthur yowo oni andeli here ipiro so kwele ya sase yo wi nawera okalihana mabate miruku sase yo siriso kwele ya asitiana epanyeke wiwa nana ni orowiha mholo makaledo haya kumeleleke manyaku nyaku mbuwa ma wiwa nana wa asitiana ni obahana miruku sawi sa kumelela so woka so wota so nanariha mkutula oho ticheni enikwerea wera enikwelea wera. Olelo vani halo chekula ni mae Ermelinda osueliwa sa mama Arthur yowo oni anleli here ipiro kamusa kamusa siriso kwelea waholo vawi asitiana ipanyeke wiwa nana ni obaherera muholo sa okalawaya obahana miruku masana sene mai ola onhala anleli here tisheni enkwelea werano wi ohina kumelela omarana mbuwa ma wiwa nana washitiana ekaleka murima mmosa wiwa nana miruku obanyihana masana sene ni orowiha muholo mwiwa nana waya divanto hiyo nirahu nchekule ni wihana kasaseyo ni to ashinkuiho ay provincia yo Zambezia Wampulo Cabo Delgado enhala to eruhe miruku saya arayano ma ashitiana yawo ambariha miteko sawi jukula ni nola tulani.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanaku e pra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kadhiri okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Juju ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. E moha, e pili, e taru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
2: Kine mele la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaveasha kwera sisiano muye sosipasipasha ikani kani mukaleo ni mure

0: mwene vesera radio tabifana kutikwa kwa nofemba na mwene makumatatu na tukupasene mpangwa zatu kwa mba utoma lika ntukupangene mwanchugwagu mwakana kuti mbalo mwazambezi mamunangulubozi wa piaka makumanai alimanja mwapulisi ya tangu utapumbu pita mabondi na mwana piaka kumi na pitatu za kutete zanifano kunu ku radio antukupangana zana bozi na makumatatu ndiyo waluku pedzero na kukonzo mbukira potenda wa ngala za mwono mprovinsi ya Sofala utonge mbalo madistritu ya Buz ulukupemba pana sikana tura kuti uchitichiriri pakusaka mabasa pa ukeni zane izo na zanangu zana zijiti mpangwa zatu kumichini ndiri na Marcelino Viola zinanga ndine ni shukari mwajapi titome na mpangwa zatu za mumbu mbanyi nitome na za provincia ya Zambezi zikonguti mkadamu mkulu kutarira provincia ya Zambezi bukira pa ndali ya Frelimo mbanyi nira provincia Bozibodz ya Zaldi Useni akonda makunja doneka pa sumana hino pakati pa ngodi ubodzi mpimba za Namiel distritu ya Jile dachita kuti antu akuwazik mbodzi wa ile dzikwata Mosambiki unangu wadziko ya kushina ya Zaldi Useni alonga kuti panyatwa na nyatwa sana kuti antu akhale ala kupasana mafala adidi makunja kuende kuoneka na kundi nangu alonga kuti pa antu ayenda kuwazik na thangwe ya ovyavia mpimba za Namhiale, hii pechita kuti ponto udidwa kusiana siana wa ngodi uruzike. Izaldi Usena kolonga pansiku ya lero chinai mbalo makilimani pa kupaula na maguma pa kusaka kulunga misa office ya ndale ya Frelimo ya kusasanyira maguma chukumi na achitato. Afikusa mwapetu pansiku ya lero mbalo makilimani maguma kusaka kumaza pa kwechi ya pili panseni bidarongwa tangwe ya maganizu. Abasa akusaka kulungamisa makaliro kuli anabiana pontu na udidi wa iwa bozibozi. Maguma na ngefe ndiyo akoneka bugira pansiku ya dzulo. Nyinga nsiku ya kutoma pepale pasasinyo udidi wa kusiana sana bugira pa ahali antu na antu mbalo. Mazambezia bakulupirida kuti utongo safuni kuti uonu udidi wa antu mbalo ma provinsi bozibozi. Zakumalisa wisara zongkuti Cyber Karate Club inatikala nantu mpaka pantanda ya pumbuli ku Afrika du Sul pa maguma akupembelesu adaposwa zina ya Gascon. Mpangwa zenezu ya kwa pakwecha na nkadamu yu kulubi bozibozi nelitu cyber. Alokuti kulubi kusasanyika nzizuntura kutikala nantu pakati pa mapika maziko nseni pantanda ya kuhoni mbalo ma Estonia. Ndi atantatu akulubi bozibozi na kuna kala nantu bukira pa kulubine ya nalitu saiba. Hawa ndiyo wadasokuma pa mapika makula maziku onseni apansi kundukundi kwa Kimura Shikukai. Mbwenye iyo anat akalimuna antapakati pa maguma nafuna kwenye kajinjini vano. Nafuna chitika kamba maziku ya Afrika du Sul. Kuti shukole neyo ndiyo idakoza mioni ya miedali ya kukwanda kumi na miwiri ya oru, bronzi na pratan. Tavatepa za provincia ya Zambezi alekani timaze za tete zenefano kunu ku radio. Zana tifikira masiku wa nsiku ya lero vesera nyume mhepu zikonkuti lero nsiku ya chinai ya maloku dzwika office ya madistritu onseni tura kusasanyira maguma chukumu na chitatu wandali ya Frelimo kutetu. Ndina pepi mbalo matetu. Ndigumanika brigade bozi ya ndale Frelimo yoko nera provinsi ya bozi na tsogolero na mbuya Iris yali. Nzizi ninganone yu brigade bozi bukira patsindi kule zakata Mosambiki ndi yu kutsogolera maguma na kutimiza na nzeri matubo kusia na siyana. Ndali bozi piongado pia kusia na siyana ndale ya iyo Frelimo madistritu na matubo anango. Pakati mabasa kusia na siyana na pato bukira pa ndali bozi na nkadama bukira patsindi Iris yali. Hapa pa kutendezwa andu. Bukira madistritu awa ndira bukira mbalo madistritu ya Azumbu hapa ndipo anachita kuti akutsogolera iwo magumaneya mbalo mwa Zobwe Muzwe Nduli mwatsindi ya distritu. Distritu ya Kaurabas mbalo matete ikudikira kuti chaka chino na chinafuna kudzi iyo distritu ne inati I pangisi mwalimu ene mabasa a kulima Nduli mwakusaka kuti ibwezi Nduli pangono chilala cha dzuwa chinalongwa nzidzuno. Izi ndi nzeru za kusaka kutambarusa maganizo kusiana siana mbalo makuchinji makaliro mukira pa udidi wa idole kwa pa Kaurabas agasebe ipyonseni ndina thangu kutoirira pa basa na pato niyo kuli ale a anagumanika mpimba zenezo kuti maganizo wa kusaka kuchinja makaliro akututusa udidi wa kusiana siana mbalo makutambaruki wa untu ipini pafunika tura kuti zoneke mputu zinji za basa na kundi nangu mpangwa zenezo zolongo kuti nsandika kamwe atango kuti zinati zibale mapfupwe abasa kusiyana siyana izi ni mphangwa zilongwa na mushadori mbalo makaura basa mbuya Mendish Cardoso zakubalisa zateta visarada nsama senzekero zolongo kuti soko shingalo teti ndi udaluza pontu pansiku ya dzulu chitatu mbalo mwatiz anangu masenzekero pa nyumba na diso pakabonga konangu naibodzi pamaso pa kosha tsol masenzekero akhali kuti a jornada ya chimakumawira musambola chakachino ndoidoneka pa nsoka wa olendo ya mweswa pa mfendo kumalisa masenzekero na mphangwa zenezo shingalo tet ndiyakumanika nduli kakamwe mbanya kunenetsa pangono makhaliro achikhundikhundi kwa mabasane ya masenzekero modi basi ni majornada kwana makumawiri mbuwenye shingala mafundo basana kwana mapfemba ali kuchitoto kakamba pa kupakana kwa misoka kuti akutsogolerwa na nsoka wa Black Bulls udamenya nsoka wa Fer Verde Beira pantsiku dzulu ndirozwi kuna ndise pakabonga uku Black Bulls anawafunda kwana makumanai na ibodzi di Ferrari Mosambiki munu muzindo pera tukumaza mphangwa zathu zabulisa ntsa munu sofala viserazo kuti chigai kuchinatsalakana apatibas Nsits na akaz ndicho chuku timizira mpamvu kuli apata basa kale amigod bukira mbalo ma dziku ya John alia ku district ya Buz ndi apfemba akale kuti awa ndi odamala pako abukira pachongano chakusiyana siyana chakusaka kuti iwo pepala tambire ntrakita bots na pyombo pyakulima napyo na michini ya madzi mbeo na udido kusiana sadro kuti apedzera mabasao izi ndi nzeru tora kuti atamuruse mabasa akusaka udidi wa mangwana iyi wanyamigodi akale hawa ndiwo alipakati pakusaka basa mbwenye apa pakufuni kuti pinthu pioneke mabasa ne alongwa na nkadamo nkulu wa mabasa Alice the Britum duzi na makumi atatu atubwa kusiana siyana a mbuto za mabasa ndiyo pansiku ya dzulu chitatu munu muzindo bera alipakati pakutimizura nzeru kumabasa kusiana siyana makumanongefa sasa nyiro na chungano china tsalaka na basa mbonyiwa kufuna kuti awa agumaniki pakati pa kusaka kulunga misa udidi wa apati basa nyakutwairira OTM Central Syndicale Lydia Gulele alonga kuti kutimizura nzeru kweku kulipakati pa kusaka kudzwisa udidi wa kusiana siyana na mitemu ya ale anapata basa ale apatubu ya Afrelimu na nyakufuna ndali bodzibodzi. Nkadamu wachuiri wa Brigada Central ya ndali bodzibodzi ndalindo provinsi ya Sofala, Gonsalvi Jemus. Apemba kula nyakufuna ndali bodzibodzi, tuwera kuti akale antwa kusasanyira maguma chukumina chitatu a ndalineyo. Kuli Gonsalvi Jemus ya longo kuti kuenda kutsogolo, ndipina funeo. Mwani basi kuti pantanda ya malimwe inabwera. Mbalo na mpula umu mnatu mwza gumanike azinji. Andali bodzibodzi na nyakufuna ndalineyo tora kuti akukhazikane pansi Gonsalvi Jemus akalonga pantsiku ya dzulu chitatu munu muzindo bera pakati pakulunga misa ofesi ya kusasanyira maguma chikhumi na chitatu a ndali ya Frelimo zakubalisa visera radzikwa kuti Ferroviario munu muzindo bera luza pantsiku ya dzulu pa nyumba pamaso pa Black Bulls na ndowe zwi Ferroviario bera na diso iye pakabonga kale masenzekero a jornada ya chimakumawira mosambola ndowe za alendo za mweso na Selton pabodzi na kadre na kuluza kweku aphale munu muzinda wabera ali mwakunenza pakamo kundikundi kwa kutwerana na aphale a Black Bulls lekati tome na kunomoza bada kwa tefa vesera radio tulango kuti mbalo mwa Zambezi ya mama nangulu mbozo apiaka makuma na ya limanyi mwampulisa na tamkuti apita mabona mwana apiaka kumuna betatu mpangwazani na nzatu Antonio Dimingu
1: ninga kulonga kutichita tiachi Olga Francisco ati makunje anewa oneka pansiku ya nsabudu ya sumana ilamala panzizi wakuti nyakupumbu achita ninga nsisi mbafuna kumpeza mwana mbozi mbozi mkabuka iye kumzinda wa Kalimani paule ndo kwenda kuchisa cha Madal. Olga Francisco kulipirira kuti pakati pa ulendo unoyu mamunankulu unoyu ndiera kwanisa kumwesa wadwa. Tuera kwanisa kunchita makunje. Tiveni.
2: 0:49.
1: Mwakitea unzizo wabachititi na mapindi makumanae mwana ushu afkwanisa kufika pa nyumba ninga mundu kutu akachita tamangiswa penu akachita kutamanga kamize da mala kupanduka apo indi kafuna kumvunzisa mbonyi mama alonga kutinghami nsia atome kupuma anga sisimuka tinakwanisa makamaka kulonga nae apo mudei chakunja ifita kwanisa kuva mavava antu malonga pachisa wa mwalave mwe mwanangana achitwa makunje nangana apo pina ipipedi kuchenjeza kudziwa kuti ini ndikhalongana naye mamunakulu kuti ndipatire mbonzukulu wanga apo ndampanga mama kuti ini fanika sumu mbwenyi mama longa kuti sikadidi nkhabe chakutoma titome kukhazizika naye pansi mkazi yacha adapiona kuti atipange chamaso
2: toda matera ki encontro
1: Olga Francisco longa kuti pakumala kuzindikirwa kwa mamunankulu nola yakwanisa kuchemereswa na apulish bulikira pambuto ninga inare mbwenyi pakufika pambuto inare mamunankulu unoyera kwata nzidzi uzinji nkhabe akwanisa kudunduluka mbaleka mbuto inere mbaenda uku mseru wasati kugwandizwa tiveni ndaenda kasuma pampamvu ya umangi mwana atawira kuti ande tiush akwanisa makamaka kundichita makunje mbwenyi mamunankulu unoyu akhondiratu pansi ba kuti achita penepo uku mwana ali kutawira kuti tiush akwanisa kundichita makunje mbwenyi ine nemphamvu za kumboma ndikali nazo nkhabe akwani mphangwa ino nyumba mphepo radio Mosambika akwanisa kupita nchiverano na mamunankulu unoyu anakhonderatu pansi ba kuchita makunje ninga anewa kuli mwana unoyu wapyaka 13 mbwenyi ali kutawira kuti ande akwanisa kungulira bwadwa mwana mbozimbozi na thangwe kuti mwana unoyu ndiye adaphemba bwada ninga unoyu Mamuno unoyo alikutawira pina kuti pa masiku ansiku inere akwanisa kugugumirwa na nkazi yache mbwenye iwo atine akachita pinthu nkhabe pontho ne adapita naye mabonde mwana unole nkhabe Mzanga mkafuna iye kungulira pyakutapira peno refresh mwana usu akhonda tinkhabe ndisafuna mundigulire bwadwa penu dojemi apo ine sitalonga pinthu tayi mbwenye rafika ndi nkazi yanga makanisa kundiphepa ine pabodzi na mwana ushu ndalonga kuti ushu sishindi yanga nkhabe mpaka na chino ife tisati kukwanisa makamaka kupita nchiverano na apulisha nkati masiko ino toera kulonga thangwe ya mseru ubozibozi
0: ndavyevi mpango zanezi nsato ni mingu lekati chimere nsato Joao Vista na mpango zakuti atenda kupenengana zanebodzi na makuma tatu awa ndiyo akudi mkwadi mkwa tangu yeo didi uwa utenda uwa ngala mpango zine na nzatu Joao Vista
1: chikonzero chikuchitua kunyumba ikulu ya ngumi ya muno provincia ya tate akutendeza andru ana utenda wa ngala akubulukira ku district ya Mwatizi, Shiuta, Shangara, Marara na muno muzinda wa tate mfuko inasalakana utenda wa maso una bechi ya kukruza ntengo wa ndawa za utenda wa ngala muno provincia ya tete. Mbwenye mabasa akuchitwa makamaka kuna ale ana utenda wa ngala mbakala acherengi anati azatambire chikonzero. Nsogolere wa subi inasalakana utenda wa maso kunyumba za ungumi muno mtete Amose Floma alonga kuti ichi ndi ndima ya chinai pakupereka chikonzero cha matenda amaso maka uno mbwenye alikufuna mpaka nsiku ya nchishano apringane ntemba udatega awene mbativeni kulonga kwachi
3: temos recursos humanos e recursos materiais
1: tina apati basa na pyombo pya kukwana toera mabasa afambe mwadidi tiri rede kupata basa mpaka kufikira nsabudu chinafunefi chikulu njakuti onsene atenda atambiri chikonzero pakundi inango tikulongambo kuti mabasa anewa akusalakana ngala nkhabe ntenda anafuna kuzabwerera kunyumba mwakukhonda kutambira chikonzero dziwani kuti mabasa akukonza utenda wa maso asachitwa pa nsiku ziwiri pasumana tikulonga nchipiri na nchinai pakumala kwa pinzo ino tinaenda kusokolo na kukonza matenda
3: terminada a campanha as cirurgias vão continuar mas de forma rotineira
1: akali mafala ankadamu anasalakana mfukwe ya utenda wa maso kunyumba za ungumi muno ntete kulonga maganizo akukuruza ngala nyumba inu ya mphepo yacheza na angasi andru autenda wa ngala adatambira chikonzero mwa ulalau na nsoka wa ungumi na pigawiko pya anyansisi awene asimba pikuluka kamwe na mabasa anachitwa mbativene kulonga kwao
4: Hermínio Ferro, final do ano passado, que aproximei aqui, consegui operar onde? É de uma felicidade.
5: O toma com a chaca da mala, ainda com a nisso com suco, zulo, maço. Tenepa anda puma, zulo, ainda suco, maço. De cali na nhata e curuca camue, tenepa, ndirimadidi.
6: Ya, sofrimento mesmo.
5: O cali colonga com a angasse antes, a da mala com suco, maço, pacate para o tenda, o angala, muno província e atete. Pama distrito, akukwana kumi na mashanu, mashanu, alinantaba wakutambira, chikonzero cha masu, chikulonga, pama distrito Angonia, Shiuta, Mwatizi, Marara, na Nzinda unu wateti.
0: Radio Mosambiki munu Nzindo Berti, chemene nzatu Santgolonga na pamzo kutia, panasikana mwalu mabuzi, awa, alukuchemero tero kuti, akali antu, akusakusasanyira udidi wa mangwana.
1: Hapari na asikana mudistritu ya Buzi Monto munu mprovincia Sofala. Ndiwa rapasa Bech. Makamaka panzero za kuchinja makaliro. Duwera kuti kwanise kupezera utambaruke wa mpisa. Magumane wa ndiwo adachitika. Makamaka mbaiko hapa kwecha Becheni. Kuna amushtadoro wa Monto mundistritu Jose Mutoroma. Hapa dalungwa pabanje chikumi na chwiri. Napaswa zina ya Prêmio Jovem Criativo. Babanja yenei, mbuya José Mutoroma ndia da Yeruza kuli yapali na asikana tuwera kuti, asalakane nzero za kuchita malonda. Kusaka nzero zinango za kupezera utambaruke, ninga machinjiro, apintu ya kusiana siana ipi, ndipi nafuna kupasa mpata kuli apali na asikana karembo pasugoro ga tiveni fala.
7: O Prêmio Jovem Criativo tem como objetivo reconhecer jovens cujas ações impactam no desenvolvimento da comunidade, promover o gosto para a livre criação no seio da juventude.
1: Muoniono, repasso zina ya Prêmio Jovem Criativo. Zero, zitabulukira pepale, ndituera, kupasa. Makamaka, luso, kuli, ali ya pali ya nanzero za kusiana, asiana. Kusia, kuchita nzero za kuipa, pasalaka nanzero za didi za kufuna, kupezera utambaruke wankate mwa ino ziko. Hombo, piyonseni pide chitwa, nituwera kuti yapa linasikana kwanise, kukala na nzero za didi, mbatunda kuchita wipi, mbasalakana kuchita basiene, pia kutambarusa Nzinda, Luane, Distrito, na zinango Mbuto, pepire ndipi nafuna kupata makaliro apa linasikana, ayende pasokolo gam. Na kundina ngomba tawirambo masezi kuti apale nzero linazo mbwenye anabechi kuluka kamwe na kusoweka kwa udidi wakusiana siana tuwera kutia kwanise kutambarusa nzero zinawene ninga michini ya uziwisi panango isakala ya kunensa pikuluka kamwe tuwera kutia apale ya kundemba akwanise. Pamagumanewa apale nasigana ndi wadabulukira mbapangi zambo pili binaziwao kuchita pamapikanewa Abulukira pa malonda kusasanya pindu ya kusiana siana na nzero za kuchita uziwisi. Tiveni mwenye mkwira.
8: Chamumi mafuta kungu feza mafuta, so da Vila do Buzi, sendo estou muito feliz por vencer pra, na fase de provincial.
1: Dini mafuta. Abulukira pa distrito ya Buzi, makamaka ndasanzaya vikuluka kamwe na kuwina, muoni wono ushu. Uda penduzene ipindu ya kusiana siana, minipangiza kuli mbomba. Ine bine chiteni, makamaka, sogolesa, basa ya kutendeza mbomba. Lukira hapa malonda. Hapa, nakwaniseni tu kutendeza antu kwa hali anafuna, kupata, kubiri, peno, uikoya bulukira muntokozi. Muntu safunika uziwe mwanyabansi kutendeza mwadidi mwene. Iu antu anabulukira tuwela kuti akwanise kusaka mabasako. Akadamo andistritu ya Buzi ndiwo. Adaganiza kuti kusokolo kwa ndima anati ya pezere kuli apali na asikana awa adaikwa kusokolo ga. Makamaka bulukira madistritu tuwela tu akwanise kufika nantu pa mfendo wa provincial. Pa mapikane wa a Jovem Criativo.
0: Radio Mosambiki munu Nzindo Berti kumaza mpango wa vesere a nyumbe mpepo. Za kuzambezi za zinawo datapefe munu murazo kukuti ala da chita uvia vi mbalo mwa jile alimanji mwa mapolisi. Ndi anto hapa anawiri anto nyundo mingus.
1: A polícia em Cato Mascoi, no Bulquira com o distrito de Gilé, Muno, Zambesa, Ndiu, Aramanga, Antuawiri, Natangwe, Kuchita, Kundi, Pachim, Kutufu, Chirawaneka, Pangode, Ubozi, Pachisa, Cha, Namiali. Piambo, pia kusiana siana, pia kubusana pio mfuma ya pansi pa mataka. Ndipyo, pida vulwa panzizu bozibozi. Mwana mbozi wankati maziko ino na unangu wakuziko ya shina. Ndiwa adapeke kama kuanga kakamwe mnonge fipino kugumanika pambuto kuli ya ungome bulikira panu panzinda wa kelimani. Manangatu wa polisha munu Zambesa, Bilarmina Enrique Jalonga kote andu anewa alikupumwa kusogolera nsoko bozi wa mbumba urabulukira makamaka pa chinkutuvu cheneche.
9: Nós temos dois detidos, dos detidos...
1: Ifita kwa niso kupata andu wa wiri, mbozi ushuta mpata pansiku ya dzulu, unambacho ushuta mpata pansiku kumi na zinai ya ndandainu hapo, unambacho wachitatu ndushu adatawa kwa niso makamaka kula swapa. Mwendo mlonge fipino akumanika pambuti kuli ya ungumi ya unamfula kinaepa ya kwa nisa kupaulu wa samba ya mseru tuwira kutia kwa nisa kupatwa mlonge fipino makaliro abwerira pontu ninga mwakale ya bulikira mbalo matiri tuwe jile
9: momentu inkontra si kalmi kontrolada
1: ilalifala ya Bilarmina Enriquez mwanangatu wa polisha muno Zambezi ya kubulikira Kelimane Antonio Domingos.
0: Zamono provincia Sofala vesere a radio nanzatu Santu Golonga izabukira mbalo mwa Gorongoza zikonga tangwe yebasa unyaye na chitwa mbutu zizo kutongirwa misere Santu Golonga.
10: Napali nasi kiana apa mbuto ya kufunzira mabuko shkola sekundari Eduard Mondlane mdistritu ya Gorongoza mwanto munu provincia Sofala ndiwo adabulukira nantu pa Banja Iboz Magumambana. Pambuto ya kutongera misero, pakufuna tu kuvapya luso na tangwe ya mabasa anewa. Ngenda kawona ndi anya kufunza mabuko, akumalisa tironge desima segunda class, makamaka tu pa nkono nkono wa letra. Awa ndiwo tu adabulukira nantu pa mbuto nei ya kutongwa misero mwa kupenekera wa mbumba. Awene ndiwo tu adabala nzero zenezi za kufuna kupata kuti mundu onsene akali mbadziwa kuti ntemo ndiwo ulipakati pasogolo pa makaliro a mbumba. Pabanja yenei lechitika kwa iwa nyakufunza mabuko ndiwo adapangiza mivunzo pakwecha kuna nkadamo wa fukwene ya kutongera misero ninga mudalonga awa angas adabulukira pepale tiveni fala.
11: Eu queria saber muito, porque quando o Milentíssimo estava a falar acerca do arguido, o Milentíssimo disse que o arguido tem um direito quando ser injustiçado.
10: Ine indikafuna kuziwa, nanji imwe mwalonga pa nduli kuti, mundu nseni, anawona kuti misero ne hidatongwa mwadidi nghabi, asafunika kuti ayende kasuma. Mvunzo anga ndushu, kodi pinejitika tani ngakali kuti iye mundu alinkaidi. Anenda kasuma kupi.
12: Eu quero saber se o juiz pode julgar baseado na sua consciência ou tem que seguir a pena lei mesmo, ele não concordando.
10: Inembo, ndikafuna kuziwa ambo apa ninga kulonga kudachita imwe nkadamo nyakutonga. Kodi nyakutonga nsero, pinakwanisika kuti atonge nsero bulukira pa manyerezere lwache, peno nateweza ntemu basiene. Pakutairwa mivunzo iyene hii daikwa pakwecha na awa afunzi wa mabuku wa pashkola Eduard Mondlane. Mondo Mongorongoza, nkadamo ndiye adatawira mafalali pakwecha.
13: Então, sobre recursos, enquanto o arguido está preso com dificuldades financeiras, nós dissemos a ninguém é vedado o acesso à justiça por questões financeiras. Ele foi condenado, está a cumprir a pena.
10: Ngabe, na mundo mbozi yene. Anakondeswa kuti abulukire kwenda kasuma ngakali kuti msero ne udatongwa ninga mnafunika nkhabe. Nakuti wensene anawudidi wakubulukira angawona kuti msero wache ne udafamba ninga mnafunika. Tai nakuti zilipo njira zinangu za kuti ungabiona kuti ne pidafamba mwadidi unati uyende. Na anchi tingenda kabiona hapa masezi kusowa kobiri ya kulipa nyakugugumira misero panansoka unangu wakutongi unapeza kuliale anfa nyakusowa tirukulonga nsoka wa ipash uyu ndiwo tu unafuna kugugumira peno sapata basa kupezera kuliale anfa wadasowa santoko toera apanise kulipa kuri nyekugugumira misero bibire binakwata kuti nsero wako ukwanise kutongwa ninga panango mule mudabibala iwe. Bvunzo inango idachita mwanansikana na itayira tenepa. Nkhabe munthu na mbuzi ene ali padzulu pa ntemo. Ntemo ndiwo uli pambuto yakutoma. Nkhabe chitika kuti nyakutonga misero atonge na manyerezerero ake. Masezi kukhala mbale. Peno kukhala indikane. Mbwenye iwe unati tu utonge misero bulukira pire pidalembwa pa ntemo. Ikarifala ya mbuya Benedito Nyanza. Uyu nkadamu wa Tribunal Judicial Distrito Gorongosa Mondo Muno Provincia Sofala mbalonga na tangwe ya maguma adawoneka pa kutonga misero mokupenekera kuli mbomba.
0: Zakutete nsama senzeke zakuti ndale falimo ikupereka mwenyekiro kuli ale apali na asikana tangwe ya kuwina masenzekero a mabuko ndengabalo mwenyambani mbagoze na nzatu Juan Rivista.
5: Adalonga mafalanewa ndi nkadamu adapezera ndale ya Frelimo kubulukira kumaputu muno ntete Irish Ali kuti tete na kukwata mulinga na nsupa ndi chisanzayo chikulu kakamwe. Ali atimiza na kulonga kuti apali na asikana apereka chisanzayo chikulu kakamwe pakutambarusa masenzekero ampira mbativeni kulonga kwachi.
14: Tosu ganhamos, significa temos experiência, capacidade.
5: Pakui na mapika anewa, ndibasa ikulu kakamwe ilachitua na apali na atsikana. Kupangiza kuti, tete, ana uzwisi kakamwe. Tikusimba andu onsene, alachita kundi, pa mapika anewa. Afundisi, anyamanesho, anyambika, na anyakubala.
14: Deramos uma grande alegria e orgulho para todos nós. Portanto, tete está de parabéns.
5: Irish Ali. Alonga lero chinai pakati pakusimba na basa. Idapatwa na apali na asikana pakui na mulinga na nsupa ya masenzekero. Siwani kuti ndi ulendo uwansiku zishanu muno provincia. Mabasa anachitwa madistritu pakusasanyika kwa maguma achikumi na chitatu. Anafuna kusachitwa chaka jamangwana provincia ya Nampula. Kubulukira muno ntete. Ndine João Arvista.
0: Basi ya vesera atafi kumapetu na zompangwa zatu. Zinanga nini nishukari mwajabi kuchinda patirwa na Marcelino Viola. Salamu madidi.
15: Mhangwa zapakate padziko.
16: Utabaruku wa mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa didi.
17: Mabasawa, Mustafa kubulikira mkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,